0: afei yetie onyankopon asem tie wanam nim se ne obeye nhira no pae so onyankopon bekasa ho
1: maye mo pae yera wa sefia nyamia tie do ali ni sa na we ku ni dia kasie ya mpase wonga odo wo ho wode wo ho to awrade so habie nyina dibua wo e mane wie wo yi wonga awrade wo na mo ti mo boso

0: ei wa mu efrasie nti sa ne yawdo ani kire mu sa wo ko bia tebeso a wo kira e bia kokofu na ko tebeso number 1 na ko number 2 etofo mu se nkon de dɔso na enu a kina wo kyese empempina nkofo kra ka se an wo no fi tebeso number 2 nti wo de dwane ko no se da bia nti sa da se wo hwe bosome frɛ ho abatɔ mpɔ so pa ba bia di dwa pa edwa da dro mu du pa tebeso number 2 gyai ene edru ho apa ni ko hwe bodi a bodi e banchi a banchi koko a koko ne sa yesu nti no de sa 24 a we kure mi dwai ko so de beya wo mu nkosi nsi ba bi na nkoda na bosom kese mfa nsuo na aja wo so na pa kwa hwe animu anwa hwe animu da bi na mum tebe so de e betimi ed ne dwuma aboa enti no de ko ho
1: but ye ka bosom fro ha ba bi a edwadie ankasa ekoso kese pa enipa etu na mo efiri kumase enkran obuase bekwa ebedi dwuma na ye tebe so na matu ha eno nti o mampani e bon ntua no so ba kwemi on the 3rd day of december 2024 ono adini ni ebe hunu bi ena nanu mo so ade tro nani dwadie ne mpese ebesi edwadie wo ba bi a sabi enipa enkomu enko ye dwuma ye si amese enipa be dwuma ama o mampani ni adia oye eso aba emfasuro ede ama adishia e wabosume fro
0: adishima ma bai ka chipani on wabosume fro ho na yete nika enu achi na tebe so number 2 hene eye na na apia niama ode to abani mi se wedi aba wedi waserewa emfa onsa mbekanya ho e ma no mbeye abandon project da bi esa nsa ohwe bosume fro ho a aban dodo na adwuma dia kanwura ma nkotre na teta ho wedi aba waserew ufrasi edi adabra ka fakwe wepa
2: Yadia, abain project bia maybe baba bia project ya uwe jaho nuko nji wewe futu ya mbede ma wampeni wa mba eko ni uwe DC for mu so wada uluma omumwa na jumbedi abain fufre bibano hasi ya etike munu onoso metu aso ya gana na afika ani yadie ye iti omumwa na jumano enye peye na sawa hauna nisi gana for ya titike siye haye paro sawa hauna free gana so na gana so ya ukunkwe ya nimu na yuko basi dibi ya abain uwe ba jobe yeno uwe uwe jaho fufre ba on tuaso na edaho emwa emma omaine chichile no iti mifano tumapemfra iti se se du medie wodie dia teka mbia o mampani a osisu akonya so o mampani dada dia obeye kwa dia teka bela na holma onko so anu onye ne nwepeye
0: nana apia ni ama ene yetebe so number 2 hene na wode tu aban mi se wedie wa frasi pa de fakwa wiye na entime mo edwadie e wo pomwo sa ensem we na pepsodent so ya sene ma na jodai ya de ebesom wi ase nyina dia megeso ya mansa nyina chia me kwadwobin emreku na sa otime ka jolate over to you one kind
3: nyina chia me kwadwobin emreku na sa otime ka jolate over to you one kind enti ya som yentie voice of the day sisi Pukwa se, eni ama sama info Emma, omo symbol of love ye de, ndi na beme bi tmi ye Emma omo, nome wu se Bema radio odomi
4: Oh, eh hadi ye Ope se, obanu Obanu be chima wa, uye bema nu ufusu uwe suna solar panel uye bema nu ufusu uwe solar panel Nasa uwe solar panel Wewe demokra Obanu be chama, obanu be chama Osisi ya, Solar panel say, oh boss Sakura.
5: Jesus.
4: Sakura na wale ni say, solar panel.
5: We ina.
6: Any omo crash wo via omo.
7: Solar panel bebrewa hadi no. Why crash bebre? Ala but ikiti utobo togoman wadaruma
8: bema wojunso ni mupai ebikam eyao ani moja edi akira ana wotim pampan ewo wojunso ni chi ensansa gu bema no edura ebeboa ani amuzupi oba wo bema no wotim pampan bone ewom ensuo bi fifiri muba etoda emu ekika wo edura ebeboa ani amuzupi ubenye bi ewo pharmacy ni herbal shops nyinaamu
9: Me banu che ubei 2 years. Ene inti ubei. Wenyi ni intente ma hondi mu. Eba besa me banu osa ano. I can't believe it.
10: Ene believe u. Baby Vit Multivitamin Drops. Ene mi wife desu somo frana numua. Wenyi ni intem vefefe sa.
9: Baby Vit Multivitamin Drops.
10: Ane. Yes, sa wo Baby Vit. Ni syrup. 100 ml. Ene 200 ml.
9: E wasa mi ma mi wife. E kupe bitoma ye manu.
10: Abo frabe ye ni pa brania. Ne fri from ya obeye fri ni mo frabrim. Baby Vit. Ni syrup. Ene ne drops ana.
11: Na shenin so se. Baby Vit Drops. Wo vitamin. Vitamin C. Sans na baby vit zero, crea vitamin C, zinc, any vitamin E are emma and kara immune system. A yes strong.
12: Baby vit syrup, nene drops, vitamins and minerals for a healthy baby.
13: Baby vit multivitamin syrup, and nene drops.
10: Our pharmacies, any chemical shops, at phone free Pharma Trust Limited 0561.